0: dalang kang suping kang wayang.
1: Wayang kang suping kang dalang. Hiya klire.

0: Mas Putra,
1: e aqui, aqui tem a Tsawiswai. Saksian kalau mau ngengken wawanin bikin ngalan nyawa, mayar hutang ke sikap gasa. Gatot gacala! Keluar!
0: Kasim, Kim,